0: Solo sayana ton dumia sudin solo onji bagalen au padara bunya sudin de bunya sudia la yero ishin yero lan kwa sama la gab solo Nigeria tarchime namu dumia de au shima su bar wazna zoro nasha kuna riu gwamnati harajinga wa su bar wazna musamman am guye cira bar wazna kurson taman bunya de isu trana ye gawa den shi kurson shiro los border trade musamman no musamman kasu doi lampara shimala tidin de musamman no kariya ala bara su gona jala kariya company su nan din ngum be musamman no shi fori sadi allo gai ne gai ya ler kataro lai shi me na leji awade isu ku baro wuduna da namro miya zoro awa kata isu ngawro wuduna musamman no damar cida ba su haraji sai fitu nuna da su share gawar wutun ya kusan dai kariya doi shi lai doi ka kallo a halal musamman no letin lamfara shi ma nan letin ma isu ma ba bar wulun a dai kanya kai nan mu ya so cida ba duru ma da kam ga zai tufu na shi ma na fitu nuna ya nan tukulan zai cida sauri sadini da su share bar wulun musamman no so kam du bi wona la sala bunyi kanta ma dembe kam bunyi do shi warta ma dembe maran dan ji kuma shilan zarka zanga sadin bunyi satan de shi kran da tan da wan zembe banna ci anda sa wan zembe kanda u do mara de la da wan zembe baki mai su aula biya wa do fulla de ga nan zai fitu guna de kam du shi suwa wa de nam tukran da ya ci da ya sau din ne kuma kata fara shi musamman no gwamna kuma zuttuna lenin zolla da kata ya gudun ma duk zoro jami borno ya zoro zoro faida faida rinta so adiro
1: ngila zoro harami karantu ad bayan do ne not ma kun bar ne ma mashati ma ku budi afa ngawo tanas kuma ro foto do ne fuska do ne shi zolan je bagan star lar chadi rosad na ma ada from telan ndaji ko anuptun do ya sauya to su lok to gana ro lenye isha aji para scrum done watre da gonya konyen.

0: glazoro harami karantu faras karamdani wacire kuna karawon da rason mita fisko skunu da uwalan ade malukta da radio da was kamrolo na mamudu dane suro faras karamitin zandetin da kila gumna kreber ne shi ilmi professor bana umar azulmi shi bayan asna kila zawal done injiye bagan stalar richard rosad na clan faras karamdu ita gatin lokta ade shi ma lokta done kakkal zawal ade kate ma da sande ade ma futu fanu ade suro faras karamed din not ma kun bari ne bayan asna kura ade ma bayan na done a gumna de rock to done shi ningi bulaba gaya kuwaya sadna ma da sidna na ta ci kuma ya kate am kurado ne so shaya sadna ma da kunta no kala abita da zawal done shi jiya gultuna ma ade ta ji zirewa ba na sha de da baro kunduyen da ji qur'a ade ma da ji abi not ma na sha zirewa shi zawal gultuna ma ade bagan zon don inje bagan starter satna ma ada katien lokta ade shima lokta done shi zawalda zon je da katia sande andrewa ba nashada zuktin ma adlan ambassador baba gana usman auno notuma nasha adlan waran zure kladin andrewa ba nasrina tazilenye ba yanzu da fanyo
1: nam wato awo shima kuma kaso da His Excellency Sidin Nado a wado zoron gala a wannan dire a kurnoye na shi ma har katiya cita birnin minde ta wado maro a wado ya so den kasuma kasun za sa'adin garo zakata da na shi ma da primtin da kasun za da design nilefato india kuru na shi ma da shi gwamna da gani shangana da kurallar da zamlezu a gwamnati sunna har sai da sando don laifal ngulon tayyana lam andiya lar sadiya har shilan amdiya la ya gaba da ya so samman za so na min kasuwan za sadin kuro shilan num kam lar da dubkata da ji su kuma lamar din tarewa ya da namar shi ma da ya samma so baro su da na shi ma da kam malle tromo jin baro wallan da kasa da shi ma da tawadro awodo His Excellency da applauding diye awodo kurnoye amma da jin mun fuskala na rumiya shi na shi ma da abikin daram do karmaro kamna diye da ana ngai da sandin zirtarewa da askarada duk so tangando so gurzi da zina ndu isu kamanda legend ma legend bandu so har kafun zai sidin kur karmaro na shi ma da karmaro jinayen no zina amdon nadan da sauna dai mana yana da adiran nozana nadan gwamnati bawo da kuma shi baranzu gwamnati nzundwa mundwa laidim nashima da primti rolezisha askarada nafsa mana da dai kuwa ada askarada team of experts nza nafsa sandima designing sadin a shi ma da kamandar marun mawanjin a ningiri ko jama wayaye a wishi ma da dai ngawo report du shi so da nailan ai soja drotin ai amna dia rotin zirtare wa duk waya wa san dia boat a wishi ma har kollo aro kultura wa zai ya san dia creatin a wishi ma da dawari da soriya san ni ma so sa na da kwalzen dai adukwa a odo wato tactics do expert dia so to lend shima shima da sambin daji kuru awla fulgana zawar crowd shima lamar shima da don bias ningiri gana ningiri sau sadiye da kwalle sau na harka tiya din yayi namum rumiya aw shima da loktulan tidin ro wallo no ma sai su garumbulja soja de raksin damal lejin bawo sandi zirtarewa de damal lejin bawo kamna din takanye inde ai masu din bawo kuru kariya do tare layin jiyar zatin da ningiri duron na rinci da ro mawanjin bawo da ji samman ya yi a wushi ma da mawanjin ba da ya gultin bawo kuro kasa daga inda ya duma ya gultin bawo kam hangar layin duso ya wushi ma da kasa duron na zina kurkure ya ringa barizin kuma barizina da ya shi kala a din na kata da cidiyar wanda ya samma wuzi inda a wushi ma da shi na zina da ji an da notiyan ko zina don a wushi report to so wanda na shi putu lar roci suna lar duro zuktina da ya suka a wushi ma da kamar dai su mongonar wallo ma a oshi da ma ngu bawo don a oshi ma da lawo jai lai shi ma da moto dukan bulume zain cita birni da kamar sanda ka na nzartari wa da sakin na da sayan zan bi a wanda da yin biro wallo na ma ga tiron da malle za a oshi ma da sawar ta ma wujin bawo sanji don nadin da sawanar kam tupsi suna da ya man sayan zan nadin kara da ya sayan gozo kwaje
0: ngala zoro harami karantu ada bayan doni ambassador baba gana usman auno notuma na shada marra zero ya da fanga wato nas kumaro shi ya bayana sadaka da zol doni nje bulaba gayan su ta lar richard rosadina ma ada gumna kreber ne waltum zol da katini bayan zina clan taji bayana sadu fanga taji harami karantu hutuyero na zol nje gultuna ma ada katin ma da churu to selok to ganaro lenye isha da zol mana nan diro kanyan

0: Gila zoro harami kerentu para sekarang tu ni wacure kerana karau darasan mi tapi sku sku nuta walan ada ma daji tu suluk tu gana dan keshe nado ni luk tu ada radio amda waskam rolo nama modu dan esro para sekarang itu sendiri tindak kila gemna kere barno show ilmu ya profesor bana umar azalum dia she benzina bula jido ni zawal je bula bagan seta lar charo sar nama ada waltum katin ya kelan daji faras karam de ita gatin kurade ma ka wato suro le nyen den boyen do ne gumna de lok to do ne bula ba ga ro ninja rub suna mada fantina kurade ma notun tanas kumaro notu manasha kun bare ne kurade ma nasha lamaran zirwe ya kun ten sande boyen na sadu fantina kala zol do ne nje ba gan stalar richardro sadina ma ada waltum katinin daji ko lok to bona to baro putuero zol ada katida juru zol mana dan duro kanyen zol la dia sandi masu pro uskupal deular fal usku fal deo araske super au super lar super fal u dio indi super lar araske dio in antia bonui daju ko loktuban na tbaro lenye zol mana da agota patinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bale yari ndawoti
0: nam wacire
1: Dilewa sulai kuma kana nguro furime wakil karab karadeo karamtu.
0: Ngila zoro kana nguro furime ae. Tumangana nanyakini.
1: Hayyaro zawal njie yari katari tayida zungila bana ilar lirrosu din.
0: Na.
1: Utomato diye gulbana ili. Ama mana do babaga na usuman awneiri. Shima kama roho mkamjit. Dilewa kinari. Suro bula adi ila na bare da fain ba na kaskasalta da fain ba na bunyikanta da fain ba yo ayayi men klanji elenum kani mi andu sonalun faida tain ko ko haramu faida tain buro salagman soja ne da ni su kina shi ma da zaksana da da ni su kina na soja maraksu gayin ba ayen kam gai ga bunyi su takle wasu lai su ne arina karo walau amdonarin faida tain ne boko haram walau am doye bunyi da satan da shi bunyi boko haram mai sarata aruna saladin wani arajiddina zana biyazan ade ma security meeting chodo ya zanye national den na da zanye ndiya na shi ma da razuwa shi lan faida ka andiya krizen ari da buro sanakin na da zakkan zo ku birizi isu na shi ma da shi gwamna security soldiers civilian jtf SS, DSS, our security, no matter how bad security na religion, there why yandi kama ili na din kasudi ndi juli inge yen. Na shumaru, pisa dili na iro buro talagman na rik au katia sandena de, au na ruo njuli o matia chidan kachin. Adi shumamana baana usumana unuyo. Yali isu kira du mwanzi jesu ndawa likanum yonum yangri uwe duwa jimbawu. Kurungawa adi ku patau university ayeso, chabbanso, tungushe so awu mamriki dan zubulan dauti dan zungod wadjura aduna karo awu na chida roz faya awu sabiya sandinare leza president tatera amdoi na jen zile uda kilakilika amsa ima da kawatsaya anna na ushiwa nisalingi ya mana lene banki nan meso leza herso ndiso awu sole banki le angal zari lenin nam nam yero bundu tuzu kungina me sumai ne ya ce jindu bundu ma ka tsu na shi maro wallahi ga himba aduna karo sarayi angile wa maza ya amsori nardi gede man le za kawo maza le za na maza yi san de balle nardi galan easily kawo sawandi ma na shi maro le zan amma nok to kwe Allah yero guluke ba gari goza tungushero sauna ma nam so yi san ba
0: sai wa ngila kana angro furimiye daji ye bonum kurade ma bena yimayen assalamu alaikum assalamu alaikum tumangana nya fantin bawo wani ma da da karni mi rolo no ma walta ne bone assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam
0: wacire
2: inda wata kliwa
0: kliwa sale alhamdulillah
2: alhamdulillah
0: duma na tinta na da bone min
2: alhamdulillah gura gara nan be
0: ngila alelan ngarana menya kirnyan
2: awodo in kuma kana premier mana zina 100% arma osilejimado
0: na'am
2: duma kamne kam rozu awajina yana karfa jina ba
0: na
2: ni kuma runa an cin miya nazu mamuridi malarin ga janaro ga kalewa sai sun ba kamza gwanga da sai kamza amdalan san lalin ba galan lai ka kon kullum ni gwamnati kuma lai zina ma da ja ka mawar wajin ya lawa jin ba kan mai soja su sa su sa ga su rin shiri amma ga su lokon zina na yi wajin ha na da kai da kazana amma awa zina dare wanda ce dai tare za butur ba mutum zai amma gwamnati kuma sarana walu numa soja chatte da soja na jira da kalan zakalzu awa macin maduk so sarar bayan ziya
0: na
2: cin zakalziya kuma warin gawai kuma shi Idris Dabiru ya kiru a sunan mar masama burtana na jira kare goza yo ko koriza soja na jira ya chatta da kalza narin suwan kajirnu nan nafsa an rolo na cilan zada wa zakwa zaya kamsu soja ya kalar turno wannan ruwan daga na lakwalza audio mara sadi amma adun gurun na wani kam karace na rumar ne kurkuma gwamnati ka ko sulhun nan nan madirin bai sun girbe ne rabun dokin zai ayan wanje tarkib la tuna goza kawurin awar tirin mado wassalam
0: a alailan gurudone ngaran ne me assalamu alaikum solde kam gatu da ji wani maran ya waltuni an da bo ne assalamu alaikum assalamu alaikum nye nya krinya mbao da ji wani mari an da krini mi rolo no ma a waltuni an da bo ne assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa tire alari
0: wa tire da ndawa tukilewa
3: kale
0: wasu le alhamdulillah
3: aka masha Allah isa musa mana jin goyi da garin ga kwata
0: ngila isa musa nya kirnyan
3: aka masha Allah we a wakala din irakin da ba wakan arabiya hutu ka na furi ne na
0: nazuna
3: yi a wuri shi mana ka na furi ne a rijire ya we qur'an yana mana yin kaladin da ya gwamnati din maharin da ya yi kura-kura saniyere shiru sata yin badin da shi kilon zun bulkin kuma mana ba shi gabayin gawon mana girma da duk sobiya jire ba shi gabayin da ma
0: yin
3: bulkin doye shiru sata yin badin shi kilon zun son awa da salin da ya shiru sata yin ma a wadu kuwa a wadu ba da zana da kura a da kyar ir Najeriya kura biya duwan duwana soyi na zuna bayar ir Najeriya Borno bin iya cilin su ir Najeriya kura biya ir Najeriya kuma numfakar an dai Borno ya kuma durin dai Algeria so lezen san daren lezen su har duk so ba duk ba din nan karuya a wona kam am gare am dawo nar da gare yi sana arzi baya da zoi kuma yi suna dubar holona amma a wasu na wadda biya kwamnin gulmiya a wakada yar na biya biya kwamtumarar mawancin bare barin su ta abiya abiya na so kasuwa bare abiya abiya na so ya sha madon banan yau ala a wadda mawanzuro
0: amin
3: madon gaye
0: amin
3: ala a wadda mawanzuro
0: amin ya rabbal alamin amin gila isa musa ngurodo ne gwai damgare nye lokta gonum bonum kuradema nye bwenum da imayen assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: wa cire
4: ne wa zalele
0: masha Allah nduma na jin daran nan da aboni min
4: Muhammad Bukar ba ma mana jin amma awan bolorin karafu
0: ngila Muhammad Bukar nya kirnya
4: aha mana kana yi mana zina aduma mana do
0: na
4: kuda ai makala do kullikin ba kutu biya mana zina da saka kal armata mu mana jara kana do mana
0: na amin ya rabbal alamin Muhammad Bukar lokta gonum bo numaro assalamu alaikum assalamu alaikum
4: assalamu alaikum banda wasu bala yi
0: na wacire
4: kule asle inda cida
0: kule asle alhamdulillah
4: dan bara man show don grossi bare wakil karab karare kirtu ya bana ni tarairo
0: ngila man show nya kirnyen
4: a to maudufa yana alal hakika ade ma shi nonuma na shada ne kuma an jiye mare
0: na'am
4: kaziya tawadu marongo kazu baram gumna ci kazu kwazina amsa dulle za cilan bunyi da sata a hoshi marungo na ringawro kazo kwalbuna amma gare fatai na shirin faida sai kai shi alal hakika shi kana premier gullono boko haramuro boko haramuro maso nda bunyi shi marun faida tembo amma gare mbeyi a hoshi marugo zaya ari men goza kara kara men goza lezar ne tili kasina men goza leza na shakara iri men goza bunyi shi ma lokta leza kara men leza fasai yodai awashi ma annan mun gallin munimiya daji awashari katiduruwa katiba da shi ba da awulawo ande futu kurunde ne kaduma man amde ne zuwa nosu suro kire borno so wanda her bunyi shi ma so wanda so wanda gayin ba ubula duro kuma ro kawo gawai nan mun munimiya bagari ne diri ne wune kasu da ne kuma bagaro ke bunyi ishin mare kashi ya korofin ya kashi dima ishin ba kuma maro yo ali yanzu a washan nan mun tunani saruza wanda na da katu duwa ga kun kulluma da shi mangaro kaza na man am da ne zuma borno bunyi ta mare so wanda bunyi ne satan ba amma na gari ya fatai isa karamin bunyi da lafiya goza da galar digarin sa da
0: ngila
4: ade zuke da mu gino wala na da zero share ma ni share client tuno
0: ngila a man show ngoro si mare daje nye benum da yemen daje haram ikarantu paraskaram to ne wacure kiruna karao da rason mita fisku uskundo da walan ade ma a ngao notu na shadow ne lamar akun bare ne a kurade ma 0079 jamie boza bayan zasu da sadina lokto ye gana gapsu sunne da jizol ada gonya da ji faraskaram da zanyen assalamu alaikum assalamu alaikum da ji she shafan timbao da ji to magana na da zol mana da ronyen sau lokto de mintifal awla gapsi aw gapsuna do da ji harami karantu modudo ne suro faraskaram da ne wacire din zande tana da kula gumna krebar no show ilmu e bana umar azlim me she wano zoldo ne njie ba sta dar chadi rosal na ma ada walt primtine clan paraskaram do ita gatin a dalil do ne su ke zoldo primtinde gumna de ningi bula baga rosal na ma dilan benzu fantina kurade ma ci dawo nzirwe a nabsu ci kuma su tatuna shi gumna de kula abita de zirewa ba na shade da kaunin baro diwe adema notu manasha nzirwe she kladen penas sedena hata notu makun bari ni akunten kla putudone zol nje da katia riwa done to ndin ma da akunten kuru kazi done nasha din da na ma da sama notu so de bayna sedena taji ala kat de herma ala kat jami cida ba sandiya zuktin ma da cida di audio ya da to ndum so so engineer done kawun yamsu na mai aliyo wa umar balari faraskaram done wacure da ita gatkuko.

0: gilazoro harame krantu da jukko asoro paraskram done kutunum gulle duragayan poto adata de paraskram kutunum gulle zolmana nandiro kanya anda bonu kurade ma kutundo soda bayangwe na done paraskram kutunum gulle kamlanta bawo kurade ma kamzorte bawo a foto sudin ma nashan don kaziro walzina bejiro lorma da jinye bonum bayangamin kurade ma moduro gonya kaladin zandanyen sau kazi gultuna ma ade loram zuto nduro wa bale are paraskaram done kutunum gulle da itagat kikin na done ko anaptundo ya sauya lenye zol mana da kanyen azo ladoni ande abonu kutundo soda bayangui ma desandima superoscopal diolar fal usku fal dio araske super au super lar super fal o dio indi super lar araske dio yin ande abonuya daji nande kutundo soda bayangui kurade ma harami krantu paraskaram kutunum gulle da hoto gultuna dei daji kasar ne wande minti falla konimi aw falreta konimi so glazolin jami kada be cipajin bawo daji sande kutun za soda benturo daji ko alaktuban na tubaro lenye zolmana da gota a badinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bale ajin dawat
0: naam dawat kilewa
1: barka alhamdulillah sun shi ga bana ji kai mai kare fure lorna
0: ngila ba shugaba ba shokin shoro paraskaram kutunun gulero
1: bale wa she kutui na ba kire odron jilarata
0: naam
1: a awa azna de ala bara sukura shi dai mana fantira ma fantira ma kada mana zana
0: na'am
1: yo dai sura mana zana na arabara suke am jinjiri wade furumti gudana ebe awbe afana da zora kada e fantira mai
0: na'am
1: amma na da furumti ido borno kale wa nafcin bariya
0: na'am
1: jidi sai a siyasar gulle borno e kamata din ma har samma so sada har mai an zora siyasar dukiya lar dia e dei suru fato ina wat man dia so e dei razu gurno e ma sala yakra ga ina ji so sada arma yo kuma misan kam million fi hak kala kana wajin dai gurno fali ba kam million fi hak kala gurno dewa
0: dan
1: gurno dan ba amma am do furtu sar lar radio an ji da diri zak dana de am da radio ya ar samma so kam rozu ngawara wanta yi ba kurukan gi kiji sara gulima gurnan tai ya de kono dana ne ji sari har masa tiri amen
0: no
1: yo na de do dai yerum purumnum ba wonne ne wa bar da zakte da duko tristi mar da kya mo jin ba wo
0: no
1: ne fa ba kuma gana gana gugurzi sa da ka suna rumin arma sadu ma sadu da mashi mai yawo
0: na'am kuma sada duk kuma an ji sada duk katiya naftin lefa ya rutu tumati rutu wandin
1: naftin lefa ya rutu tumati rutu wandin gwamnati dawe federal government dai kulakulciya
0: na'am
1: a ina karo ji lego sai rutu da manin kuran ko dana ga manalan da tari ubade a yero fata ko tin bade a yero da zaza kura kuran ji an ji adin saidu rutu da mutu sararar riwazen amma andiya tara ne son dia lan faida ta andiya nodu je ku kam sa lan bare du tin lan nam sai fali ai bewa
0: ah
1: kai borno doi maria sinya kasuwa ya
0: ade
1: nok sa fali lan pizza do broman awande ya ka duk son nam gara ade duk lan jero gawo sada ada alwada ade naptun ne fa ai ba ma borno lan kasu ku je diam bawo bare ku je diam bawo sinya ku je diam bawo
0: na ngila zoro ba shugaba
1: federal government na boyen mana indere federal government na boyen kaza da la askaranji edis
0: na'am
1: airo bara gomna ya gokinan da ne zaiya ni ga o akranar rasulu guda tumar na ro kudur wazana da aina karo au sabota jiri jiri shilo ro jiri jiri wakilan da shi da sanan sana auta ni wakil ro ta annama no za yo wa da zai ki gona le janga ko ta da tumaro bawo ta da da na min dai burbur so shin bare on da ko tin sai rakan buza din da ala kira da tsukari
0: wa amin amin ya rabbal alamin ngila zoro ba shugaba ba lai kai mai kare fure da ba yin yi lokta gonum abonum kurade ma kutum da bayangi ma internet kamaro kla modudo ne suwa ya kla dan zande 29 tati ko za wallahi an da bozina. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Na da wa tuklewa
2: da ye
0: masha Allah duma na jin dan da aboni mi
2: Abakar
0: Abakar ngila Abakar Sulemante ta jinya kirin kan kutun gulelan
2: ai ji dai su salam zana zaure ku je zuwa mana
0: na
2: wallahi la zaure ku je zuwa mana kuma akon dingila ro kondin
0: ngila zaro Abakar Sulemante ta jinya ro askirina in yi lokta gonum kuradiya ma wayanum da imayen asuro farskram done a kutunum gulelan ta ji harami kurantu wanda kan jase nan dia gozi paraskram done kutunum gule kiruna karau da rason mita bisku uskunu da waran. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da wa tuklewa
2: ana din da wa tuklewa sai
0: masha Allah
2: ngala Umar Habib Ngoro Gambore wa cin kalafa da tarasu
0: ngala zoro Umar Habib Ngoro Gambore paraskram kutunum gule bom
2: paraskram kutunum gule a ukute
0: na
2: salone kuma dirnan filin da yaro yare
0: na'am
2: a kamar bari yare kamar nduma ba da sai kurungwanan gire ba na kuma
0: na'am
2: aka goza da yara tufa kuma na kamja aka duwar abai a yau monjin wallo na ma a kuma almarta a wasu mara loro ma saudu
0: na'am
2: sai na daro a karra duba in bar wallo ne
0: a
2: amdo ne kuma sai bare sai maro sai ro marta a wurin awo bari ne kalan zangai sai ce shi dai a bari ne don ya ce bundo da dai yayin gai bari ne da kore ka karam yaran dai
0: na
2: a gai dai a jana ya so a da san gai kanyu ne kore do sai hamsul mun zan ma sai dai ga nan maza ko to zara fatta ya rasa kalan zan sori ne ko ko dan kuma haro rumin tam kararo mu kon zan a tima ba su ne tam mu kon zan bari ne a zuwa na ziyarar ta na sanjin kamar kuma ku ma ga da dirin gailar da ga da gaskiya kamar arugungun sai har kamar mai ya zai kalaza kuma wasa sai ran tambo da dirin bari ne dirin kuma na kai sarna ya kamata
0: na'am amma kuma Habib Umar Habib kuma amari au gwamnati lam ba da bari mi rota ayor waljin ba wata nas kuma ro nation da adlan
2: ayo a bari mi dirin gai bari mi nuwata gai diri na fara diri bundu so da dai dai kuma da kure da nuwata da din da yaro wallo ne kuma jirin ga ambaladiya ya fara kanza kin zaya kan fallan da ya bari miki gan da yaro wallo ma da za fatta kura sadi al awazan kam to da ga na sauri da kam la cin tin bari ne a sauri aka ni wanda na tara zain ma kalan za sauri amma mu ko ne addama ba jana ma ba da ne kam ne kalamin da ga hausa rana ne wato din mai ya su ne zanya ya tara dan da zanya su sauri ba ya jirin bari jini hare da ga ya bari har kuma wannan bari ya
0: na'am
2: uda har da kudi ala sai bana da ala sai loro masura ala mai da sai ro a alama ala kasafa goza
0: amin ya rabbal alamin angla zoro Umar Habib Nguru Gambore inye lokta gonum kuro adema bayanum da yimayen tanas kuma kutum bayan gaman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bala ari da wata
0: na'am da wata kulewa
3: Umar Alhaji Ahmad Marajil bazo gwamnati Bano Yiti
0: ngla Umar Alai Ahmad Ushokin Sharo Paraskram kutunum gollero
3: urukuji
0: na'am
3: aurani balazo gwamnati tati tari wazani wanda yanzu laira kajin gurzana zawura urukurno tukana
0: na'am
3: kutu ma ngina ko zana urukurno tukana dalil ai suku gullima
0: na'am
3: amso nge simba ato radio do Allah lokto marke kalangin nangai le ngai kain bulangai kalangin am kamp kamp yar kalakin bulan glazir amar kalacha le za ta ce zanin le za ta zanin complain complain complain complain te da sanna bulan kalasana ba ga kalanya gina kalasana le za na tsaya
0: marke
3: na tsaya bulan duk so ta wai bulan da sa sai da sai jama'a so da zuri le da kire le kin bara wala sani wallahi kuma talan duk so am go complain sanna war am aja sai azi ke tuli ga roma gare na ma bi
0: wai
3: gwamna ranga wanda kuke sa na tsana kuma le kin ba waza marke gulma le kin gambaru letin ba ga kalan letin ba dambu wala ma san ma so gata alabaran su har da masa kallu so so letin kare do zo din in our badon isinna lenin baranum kurmina indi gari gari
0: ngila zoro
3: ndai le sirin gulduna da dalle tiri wandi wanyani ala sha bana ala
0: sha
3: kido in le za awarsana ai hausa assembly yanzu kinni luko tolorin bei awarsa ma da kiltaro le bari wono ai sirun zugai bai za ai
0: kinmu
3: bei tolorin nai wali na karu wandi andi awagare mananya le andi ala kore ala to tora ala kore
0: amin ngila zoro
3: kuru her suru walla kun khairan awliya sun mutu
0: na'am ngila zoro umar ali ahmad banzu gumna yenye lokta gonum wannan kuradiya ma in yi bayanin da yayin da jihar mai karantu kwanan tunduwa ya sauya to select to ganayro lenye ishen lenye ishiya da ji faras karantu ne kutunum gulle da gonye konyen

0: ngilazoro harami karantu wanda kanja siyana ndi agozi baraskaramdo ni kutunum gule lanpuli ada kringaw tazuko linye zol mana da walte kanyana nyaye ponum kuradi ma kutum dawe ngemin ade ma tazuko laktuba natuwaro zol mana da gota gwenye kwenye so kutu jamie da panturo. Assalamu alaikum. Ndawa tukulewa. Masha Allah, nduma na jinda na ndia boni min. Nduma na jinda na ndia boni min.
1: Kakalai nasha muna ila mwana.
0: Ngila kakalai nasha muna ya kono mduburo ngila rusulimba na kumanya kurinya na abikutumo. Naam, kumanya kurinya na abikutumo.
1: Wee gumnati de bare bare nasha ma kam zoro nguo la nasha kuma bunyeri ma am nguo bare am tera za jama arima leito ndi ndo nasha bunye leidi ndo
0: na
1: nasha bare ritashi maya awo doni sukiyo mkularin awo tino shi huuksa nyeluko diol 2014 la nara za kate ya mbili
0: na
1: yoda ishi kuma sharma bare de kuma je fundament du so hangal zazo na kala ki tin klaran du faru video ta gwamnati da hawo hangal du kyan du so sarara tala ar su gida nasha bare de shi ma tai da du jama de ngu a amdu su ma ko je kin ga tai zabulwa da bare de amdu fiu de inda wore so zun kin ga tai lewa sai tin nolo
0: na
1: do mo onji nolo na ma ko shi nasha gulluwa ma shi kur kalga na buri ga ina ke nasha buri e biro hangal lugum na ti cha Allah do ya kal to ya shi ma san do goi ba amma nasha buri ma ai ma zai nasha kale de takal jin ba
0: kala kuma nya asun gana ro wallo na ma ni kutum de shi ma nziryo ba de kreuti ado kreutu bare uso
1: naam
0: naam gala
1: are ki ma kun do ya ka kallo ga ya shi kunni din nasha kale la shi taran nasha bare de awa bare tindina shabare kuma ningire ruma arin gauri arum masar shinkafa awar duk sunan zubare tindarin shabare tin galoro yake bi amoro shiro yake awa katta bare tindin amma shi dunyu de tronzin awa kuma dudu so tin de bunye kwalli ma awu da aga dem dere wono ne amma awa kalro mo bin ya so tin ya awa birro wajin so tin ba
0: na'am ngala zoro da tin yiro askrin yana akaka alai nguro do ne munai nye bonum kuro adema dati kutum da bayan kumayen. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ba la yarin dawat.
0: Naam, dawat kilewa.
2: Alhamdulillah.
0: Masha Allah.
2: Sare wa tirere.
0: Naam.
2: Adaji laido kuma yi sadi ya kuma tirere.
0: Naam.
2: Tauron gala.
0: Naam.
2: Amma kutu do shi kuma kam auda ita ga suna madiyan ganza suna mari.
0: Naam.
2: Amjo na da ro sai ma au biya au na dron duro ma sai ma sandiri shi dai ro wala da ro wala
0: na'am
2: amma da gero wala na sandiri au shi ma da kala giren zan sadin baro wala na shi yin yanzu da kan da da gere ga shi kalkalkin ba au kin
0: ngila zoro
2: adina
0: ngila zoro da jitu mangana konum duka kamtin da je ba gudu su ngoro si mare. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Dawa dikewa.
0: Kilewa sile gana radio shiti meda zangne ngila ruk. Shushuwa. Ngila ruk nya fanyi mbao. Dati tuangena gana la teori sinetu kena shami mbeji. Nya rangna mwali tumboni mina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nye daji shi zold kamgatu gozo la ndia wazina. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukilewa.
3: Ndawa tukilewa.
0: Masha Allah. Nduma na jinda na ndia wani min.
3: Ba modu ba manga nguro gweta mgarini manajini.
0: Ba modu ba manga. Ucho kinshiro paraskaram kutu nungulero.
3: Kutu ndeli kwa ame kala tarasoma ndia indi la manajini.
0: Naam.
3: Ku kone ne ba ku ta fannu kutan sa indi karanga kone ne ba
0: na'am
3: yo kisa tara so man da ngoi am ari je iza goza da kana sa senza na ngoi goza da kana kwami ai kidi jiyaye jiyaye jiyaye zo kwami ai sa sa andere so di ko tara so man da fallo ngoro din kwami ai sai da din di ke banna to kullatu
0: tara so ma bai damgare
3: na'am
0: Transforma gwedam gare ya?
3: Ah, transforma gwedam gare na cin abula abu ne ruku.
0: Na'am, safal kin tawon da waye kuma?
3: Ah, da tun kawo ambaliya wa da ban na haka.
0: Na'am.
3: Yo da isa transforma gwedam da.
0: Amma shi da gawo taut kuwa a transforma da nan zadiman?
3: Gayyana commissioner role, commissioner role REB za samma shi gayyana ta kwa ne transforma bandiya. Gwamna kawai ruyen yau amma na kadaro da yana da kwano ya murar legal fee
0: ade shi transformer do ne banna tana da na do ne sadigina zana madano nuwa wa leno ruwa
3: na din le ruwa na warga jata kullata janan sa senza kawai kwano ya sa kullata yo fandere yango yango din banna tana da yiki kirkin yango ya kwano ya muro du kullu bawo nan yana da tala ayi shi tala da taman awozo ikiji fanjin mari taman kunnuwa litaria leya yo ga tana da fandi na kuma kunu da tara an dai tara guro go da mare go ya kunu da fandi ne eh ni ke ke ji ban guro din ha kun sai ala baran da gwamna Borno ya ga so baba kana wa an dai da yi kulta da go ala bara su ta da amma wa ga tana gure na da san man guro din ba karma ro kare
0: yo kuma a dalil don ne suka har kuro su duna ro sa sai da nayar gulzana kawa bawo la aiwa zu Azawal Bamadu Manga Tumangana Kamtuna Suro Mana Island. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam. Balai ga Jumaidu.
0: Naam, dawa tu.
4: Iliwa sile Ahmad Shagoma Nguro Malaria Manajin.
0: Ngila zoro Ahmad Shagoma Malaria Nyakari Nyan Paraskaram Kutu Nungu Leilan.
4: Yawa, uru kuti ni tenoso lei gaura munguro ndi yari.
0: Naam.
4: Kalkal lei munagare jaren kalkal na litari polisai jinanjeria police hospital shido nisha alkomi notinari.
0: Naam.
4: Yo zawal shi ma tirin alabara su ka kalo shi zana. Amma mashi wal faldin lai shi ma tir kalo ndari cicilan dara. Yo arinan karon mu wonjino wolo no ma marta putia andiron gaworo dareram laido sori. Dan putudo ni somza lady kalo di fizan samana zana re. Dareram laido isharo dai walti club putena rugozu ko jin yo. Andironi kuma sak laido ni dareram den da yana mari. Njifija kala mariso kaleriso za nariso la njifija andero palalazina ishe yo leide ishe kurusona azilaman aleka manu nguro nji nguro ndia imaye anja kazi jindo kuru nji nguro gede iso gozuna andero gozuna ishinade teira za andero shuala kirmaro masuro nguro deri njikel sunguruna ala barasiki kuruzo nguro kandegi nguro kande ima gana ngalo awende shiran fanyen yo nguro gede iso andero gozuna suri ndesika aruma shuala Marta gwamnati andiya kirjin noma andiya sumo karuyen andiya kirinzu eira za andiya kazizuna gozon monjin no wolo noma shinjiri matonozo halo rufandiye ya injire chiro bilala kurala shiro lati njishima tir bilaro lejin no gima ande ngai surongure la andero samata tertu yimdo ni injirin guya amdo ni fanza sidian mar nafti maro monjin ba tero Donoso kurozo amdoni njim tempol tempol la inde nguro de. Yo donoso seima atirima yimdoni njiri nguro shizu. Na nguro nde ide down baro na gade ide gozu kolte. Izu kila tuma da hii. Amdoni njim tempol la so harim natuma so nda idea.
0: Adi.
4: Da harim akutu yo ala sumo karuye nkulte.
0: Amin ya rapala lamin. Angela zoro Ahmad Shagoma taji malariye. Lokto agonu mbonu mkuradi ma nyebe numda imayen. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam. Ala yari dawati.
0: Naam, dawati kilewa.
5: Ndiasle, uma kana nguro premier. Wakil karabkara deo karantue.
0: Ngila kana premier niya karinyan.
5: Uye ukila ya ikutu hili. Bari. Bari are ngu nangiri ntarason napsana. Bila agari da kunjo ma bari mabadi zana.
0: Naam.
5: Ngu bornoan putu kamgawe gulzina hili. Bari da kwata kwata rongo ntara maro mungin bawo. Na bari ya rumia saide suro bulai. Jiri pulo la apali gete kena awlaso ginyan. Ntara man gambari ro mungin bawo. Kama kam gawe, kama bunyi kazana. Bari ro angal da sade sanade. Na shimari nziriyo chondo ma. Nigeria gi Afrika di man West Afrika di grojin gulzana. Amanda nziriyo di. Kama bula adoyi. Suro bula diya ye napsana kamaro rumin dima ngunza so lanzari wallahi amtullo biye ya sarido kirewa napkada. Arajisa yero ginaza yin kawanza samwa yin awobare ni madireta kaanza adye yero kasasado napkada karal kamajuli lungu lungu rumare. Adi nankaro gwamnati kilalan kara a wadoi alai man talanza lejin da kawannan tulore ari shi ma manufa gwamnati yo liman na ruwa riori shi ma ari shi ma gwamnati yo
0: na'am angila zoro zawal kana ida kamgatu daji suro mana landa jarami karantu paras karam done kutunum gulle kuna karau anda rason mita fisku uskunuta walan adema jami kadae boza kuradema kutunda soda bayanzana kuradema kambo soro awdone suro paras karam done kutunum gulle din bayantuna de shima daji nzirio ba e clan tanas kumaro na shadone a kare parne ya zikcin mada clan daji jami soye kambo soro kladin bayangatu daji ala nabtu nilefa kurade ma nilefa andero sara amdone boza kutunza soda bayanzana amdone soonda boza ya mada dukso ala kutudu kajiro sudu susu enjini adone kwenye apsina mayaliu wa umabale are paraskaramdone kutunumguleda itagat kuko

0: Ngala zauro harami karantu paraskram tane taman karya kasu ya kiruna karau ndara son mita fisku uskunu ta uwalan. Nazo kwa atu sulan keshe adema kwa zol mana edwe walte kanyana. Nyai bonum kura adema taman karya kasu ya nashandwe bengwimi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam.
1: Abubakar mura chakwari.
0: Ngala Abubakar. Nya kirinya
1: kan daro ya ba kuna ngana da fani ne na
0: na'am ade bangi
1: larwa da duka ban tuke da zan tin yi kuna duwa miya miya
0: na'am kra duwa miya miya lana
1: ah ka unga wai ma nan ta kan tuwon ma ta duniya lana
0: ngala ngala kaso fe bulare da manala Naam, she gana lazib suna ala tawon da tura. Naam, loktun zai da sak. Loktun zai ga ideya sak.
1: Ah. Ina galo ida naira duniya ne ni kokora.
0: Ngila zoro nyara askirnya na Abubakar Ngoro Shokariye. Dajinye adema kan indimero. Bonum kura dema a tamandoni ngilaro e bayan kumayen assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: washe kin shiro faras karam taman kariya kasuwar duma na jinda nan da boni min
2: bala ari umar habib ngoro gambore ya wajen karatar da karantuya
0: ngila zoro umar habib gambore aye taman kariya kasuwar na sha gambore din
2: ngila taman kariya kasuwar na da
0: amin ya rabbal alamin
2: a drone de robai a kura ita yar ndiya de a tinera do cha kan lupo
0: naam
2: ama leta yar ndin yona be cha ko dunan de shirin gai karza sa kuma gai zakkaran mare shi a nera do cha kan arakan kuma de
0: naam
2: ama kuma galan do ne kuma shi kurum a tatuba be to kurum kuwa de kin dawo dan ko kana mare
0: Naam. Jiri
2: naira tuya ko ta taladin.
0: Naam, kurum jiri kuruda.
2: Ale ya, ale kin dawo shi lan fukta jira wanduna dia.
0: Ade.
2: A amma kuru darka don ne shi ni da kin darka moy moy ya re kir pirin dir naira don jin yar ul. A amma kai kin dawo shi lan fukta na ma jiri naira don jiro ta taladin.
0: Naam.
2: A kuru galan be kullu alama kita yau dita uwa na na har kire kallo naira yar jiro ta taladin.
0: Kallo so yar indi.
2: Wallo tayar da aman gai kin dawo jirin gai a ketire gai ku ta jin gatse sana fara jirin naira mai yaron yau kada
0: na'am
2: a koron da gugan da kin ne da ka so don gugan gugan kin ne ya na kalmari ya la kallo naira dubu da ta lajin
0: na'am dawo
2: gugan kin naira dubu
0: na'am gugan kirme shuye da
2: gugan kirme shuye da kirme mpi mai shi lan gugan din mana
0: na'am
2: amma kuma shi babba lailan bai kuma da Philip gai jiri a sonin gai jiri kunne ma har da naira 2000
0: na'am
2: wata ta
0: na'am na'am
2: amma roba faro yin da jiri sunana kuma jiri fiye fara zain ma har ya naira 2030
0: na'am
2: am to ya ta sobo ya tsa roba fara da auden dai au gaje ta ma har
0: na'am
2: ayo kuritin kafande na tabai sanna kuma ka su daga bare shi kuma kurtaware a shakare kura mara to fannin yar arakin amma ta kare gara mara to fannin yar bu
0: na'am
2: amma shi kuron kura da naira do faler kulura ta ta da ta fashi ma da
0: na'am
2: ayo kuru a talian da be kuma talia kuma obo are shi kuma da naira yar arakin fiun a gollin da naira do fal naira fiwa doga da naira yar kun fiun talia da mata da din
0: na'am
2: amma bayro rati da takare fallana mara to fa naira mi a rata saladin
0: na'am
2: ayo kurman a tur da yar kamar shi bo wanda a naira do fitulro a to falba naira do a wana firaka
0: firaka
2: lari a da rata saladin amma kulawa da shi shi kamar naira a do tu yar uwa rata saladin amma na lan do fiu gami rata saladin
0: na'am
2: amma kuma ra ta kare da naira do indin a yar kulurin nan ta tsare din amma shi kuma shuri har dukkan yar kulurin nan ta tsare din falawai
0: na'am
2: mashure mare dinera do indin yaruna ta talaga
0: la do indin yaro
2: do indin yaro ko ganya shay de be kuma ganya shay kiriya ganya shay kiriya are ta kenda ko dinera do gatiya
0: na
2: amma madara ndiyare shirinera do tuluro shakare de saladin
0: madara de madara gare rungoy de
2: madara gare rungoy bula singal bo mare era do tuluro shakare de saladin
0: na
2: amma kik kamara tita ta dare ne ra yare ndi a taubel ya ne ra to ne ra myan ta kan ta salade amma kik kamara a bande buri no corona kama ne ra myan ku na ta salade be yare ndi ra ta salade ne ndi
0: na
2: kala ta mat kara ka dala dara ke ku dala
0: amin ya rabbal alamin ngala zor umar habib nguro gambore nye lokto agonum bonum kro ade ma taman kariya kaswe Abang kemain. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelewas lewo cakap cerita apa sekarang teman karya kasui.
3: Teman karya. Abah pernah cakap naik.
0: Enggak lah abah cakap naik. Ayah teman karya kasui na shandon.
3: Balah di enggalo enggalo berani di awal cuan dari cakap le video jiba tu kalau.
0: Nam. Ndau
3: video amati
0: do video arakan
3: ah shuwan dunya
0: na'am shuwan do video arakan ma adabu kura duro wallon ma ndau do filar awanzila
3: ah do filar lekin ba do fis kwara ayo da kana bai kare kare mai nan tsaro ma shuwan do fis da ba
0: na'am
3: ah ba kana kala kana bai
0: na'am
3: kuma ko kwa ci zakarwar ma zakarar dukiyar dukiyar na kallon
0: na'am
3: mun ci bullo ne na gal bullo ne sai zakarwar ta bayar dukiyar na kallon
0: shirin dawo
3: shirin dina dukiyar na
0: na'am do kallon ramiya
3: ah yo bala ya kuro arma da ya gana kuma tuni da shi
0: aram da ma wanga waye gana la ta mun da zuwa nan da madu ku ya da ma
3: ha ko ya kai kuma da sai zakar manera yar uwan ki sai yar uwan ki sallan
0: na
3: anda ni dan kuma din ga wanda da yake ni da yake
0: na am ga wari da shi yar dio
3: ha yar dio ki na sallan
0: yar dio ki na
3: ha bala ni kuma da wanda tangunde tangula da yake na shi da kun kuma
0: shi de
3: ha kuma da jakana ma wasu da ni na duwa da sai yar dio da kuma
0: bro do on awan zaland
3: duu yar ware kuma ne ra yari akutura
0: na'am kuma du'ara kan ndawin
3: du'ara ko yar indiba du'ara ko yar indiba da ne da kana yau
0: kuma du'o yin yar uskunna
3: yawa du'o yar uskunawa buran du'o yar wada ne kuma du'o yar uskai tuwala
0: na'am
3: kuma ga ro balali indo mero ne indo me abika yar wani kuna sigrin na ne miyo de ne ra yari akka
0: miyo de ri yari akka
3: ana miyo de de ne
0: na'am
3: kuma da balare kuma shurar Umar Habib fe guduna re du fitro yaro ba cikin babban babban dan kai ko mimi tiro ne ra yaro
0: na'am shi do falba wasu gullon
3: aha
0: yaro katete
3: aha kuma da balare aw magide de kriya kanin sai ne shi na da aw abara du findi la re sai da ne kuma ne ra du ya kiyan da su ba
0: na'am do ya kakkara da shi tra kwaliyen
3: ah du ya ke sai du ya ke ne ra yan ga ne ra ai du ko ne ki ba kuma ko bala ne ki ba wanda ya shin ka ga na agro ne ya agro agro ne ra ki yo
0: na agro bo kurme da
3: ah du ji da ra ki ne ruwa sai ne ra yaru ne wa ta mari
0: na
3: na ko bala ne ki na wa na ki kai san
0: na
3: kuma ne ki ka sai ra yo kuma na du ji ne ru ko
0: na do hiyo ndawe
3: na amma amma ha du du hiyo jerin kai ta
0: 35 liter de
3: ah ku bi 25 kuro de ha
0: ah 35 la 25
3: ha ya jeke 25 kuro de
0: na do hiyo
3: kuma de ha du hiyo jerin kai
0: na
3: ya bala do te fai na
0: a de ngla zoro nyoro askrin yana lokta gonum bonum kura de mataman kada kaso e abaja kana de roba ngima ta jala niske kariya kambuye gima da andero sudu susu injini adone konyapsu na maya liu mwabale ya rifaras karamdo ni taman kariya kasweda itagat kukua.

0: gla zoro krentu so bara scramble balti tv nwe krnwi radio ndara sonlan fella fm mita fiskun uskun nuda uwalan krentu so a futu brom panwaide kusoto matawa suro proscram aden dunye isuna dan nasmaro gla modudo gonye ishena en zandia andiasha de nankaro kuru adema nende suro do iken daji modudo kwe gonye ishena de apimagi modudo mashol doi andia kurizna mashon doin ladrin de sama kurizna ma apima gayin shi ma citibulin unde sodu ladrin dia kolzana lerda gadero lezen kaida baro ladda kolzana lerda gadero lezen alanguro futu modudu fani mai de mashol ladu mashol doi zo maro nguzuna kurman bulin nogu yimba de etu aha daji buron andiro andiro perno dimara avis kana tutibulin unde sar lad ndia kolza lad gadiro lezen
1: a jama sa salamu alaikum dar dondo nda kanadi nda kawo kurunda kanadi doni kwa sa falla ndia yare ala mai to ga burzu
0: amin
1: ala kuru andia su kawo kuma da rubin gurnoma a futu korom korma da yake zuban na dalin dirna da fallero ga indiro ga iske program akai falla ndia di kana kuru alhamdulillah a sai sorowa boniya iskin dalil kurusuku wa mau
0: ade
1: dalil su kana da kuru ji kuma karabka nguro uye cidangna kuru la kuma ro cidai na karako karabka doni national ngos be jili karabka jili sorofa to kada la bara su kase ro cidai kana kuru karabka doni ngos be international organizations doni lardiya sa hero cidai kana be soronzan sabbi cindira so unicef so fulanso icrc so sorondan Oxfam no biyu UK England ne sayo cho da kana kuru Oxfam don di sam kuru nazala ne Holland ne sayo cho da kana kala la maradian yo dai namum rumia kala foto doni basira doni ala woro cho na bana doni woro ala cho na experience doni woro ala cho na la awangu lengero kuna amangu lengero kuna blangu lengero kuna kuru kazi doni jili atayangu lengero kuna kanasare nguru kuna yo arna karo dai kazi doni a wasu kuci ta bulin mi lardu kwaltiyar da shi a wa bulin gai shi kure man fallan diya da tidin da ya kamari isu shi kure man fallan diya da tidin da ya kamari isu lardu da isu ajabara wanzuna nan karo da ci ta bulin mi san maso ku karen zagozaya solin karen zagozaya solin karen zagozaya solin la da ni chato la nijorro la kamerunno la Libya ro la Morocco ro la Algeria ro yo da yasa yado ne kuma chaddawa fato akal sai chatte soro chaman kazin zagana international id kan da sa wanda la so mbe ma le zai chaddin naftu so wanda kuru sanyan za fallandiya kala kala sai mbe amma atanya soron zanin a wodo ne bula banna to fallandiya mbe za le zan naftu sana so ma yo sai ma problem do kuru shi Algeria so shi kuma Libya so rubin har la forza ko za malimin Morocco langa ga har Europe so releze sai doni Europe so releze ndongu so duli doni sak adie marelezen ba doli ndeni borno yo biya ndongu so releden ba duli doni nasha yala Nigeria idili kano kasina ka taraba so la so har sai mangur le zama andir kambo so ka andir ci za Algeria Libya are le zandalin Sudan da Leiba Sudan da Sro Duala yana
0: kan boso duriya ngai ya le zeno andiyan nguin ko zana sai le
1: kan boso a ta wuro kuma are le ran sagdoro mi abiya duli Borno da karangon ngu wada wa duli tuka hadi sai mangu
0: dire
1: dalin da soko duli Borno yana dan kada sana da lana kazibao sai doni buroi le zana da da dare su isu judo ngu wono amdi su ngu wono la kuma are biska kuma bidiyo nyoro kuma ya fule kana da Niger bodan za kono ko kawin diyar Nigeria ba ko zana Niger ga gana Niger bodan za kono walta ba shi Algeria bodan za kono leta ba yo kuma ro garan za kam duya ke duli sanana suronan kam safiya ka sarin pandemi suronan ti walla sanana wan biye jilsa miya wuri so miya na rakarna so bi yo ayi sai majili kazido
0: kam bo so duli akon ga rukin firo aso de mbiya suron
1: a firo ba firo ba firo rangu suro biya jili kure kure no atar jili makan dalar le zaji wa to kan dalar wala fallan dia sai din do ganya na ci mara kamar shiro ka biya ni man lejin ba dalin zai na da zauro kaziya ya kuruna da zauro dangerous a wurin shiro na sarai gulzande yo kuro kaziya do ni kala layyan turin da turin na wadda na ma kwangare kwanga amanam kwangare buroi re semanam kwanga don kumaye mare halaka lenum kalam halakte dalin zire danjas biye kamaro
0: taidazo
1: ku kawo iyaka footage la biye wure video ya zuwa zana kalari farin dike awa kalaci danyeren kawo karab ka biye juri nasara ile radio isana fato ya sero repairing dien dalin zire kamaro Borno Sermon Child Protection Network karab ka doni haki duli sunana ru masakati re general da Borno state gaba ki da kamaro samno fallan dia le nyana dien lar ga ya re le nyana soro Nigeria ja fofom nyana yo wuro video azana ka wa fune ne refaring dik refaring do gultia karab ka fallan dia ra fule yan video da aye ayi tidin kalan godu le le zana ngo awse ya so ndina video footage ru yana re sai kam fiakin lari moto kurana sai kan fake lari har gaba ki da san ma so sai an gudu ya jojo video din rubin waya da san muku da Ayman Boro so ga la cutting ga ciro fi zana la abu da ciro fi ata motorin talar sai na kai sai kan fake lari yo kazido ni ruyan da kuma go sai do ni borderin sai aka laksana da Nigeria da ruwa sai Niger da ruwa gagai Algeria da ruwa gagai go kuma

0: sai kama Finlandia Leyland nguri ya chajunara kana ya chajunara dabba ya zirinara kurma sahara wahala kada sai ngo kawusu yo cha documented sai rika karlancha a futu sharai no zinaro cha choloro wolo no ma referring the dia yi dili karab ka Finlandia be amshima da turunda ya embassy don Nigeria yi da embassy don da yi shi Nigeria da embassy don shi to kwa da namsa a fol kuma fol sorotin dili ngawe kuma le ne duri da Finlandia ku de na kai shi IOM yi sai ma karab ka da ni duri da Saudi am don dili for tana saura da so nan Saudi kuru ICRC biye Red Cross ya kama kura mare sai da tracing sero referring dia sai tracing sai tracing alama na kama jiri tara la biye London chikilan abao no sunzo boto bla marela tara shi mare shak sawanza karar liara la ala kala awla her so dana na ayuno tin sawanza da sha zazu chojo
1: ayya
0: yus sha zazu chojo na re kawai biya bla la da rubsa da video go ta go da kam abada no zuna ma London chicken kara fato bula mangangayen kara ngo abada ba sha sawan da luwala sai ba sha ce wani sharif sana ro adam an idea yo awujili kazijili har ngo wajin grata ya wajin gratin ya wajin yo ana karo duli so don gila ro hangal gana za lezer manda lezer dan mu kon duwar lezer ya gagayen
1: kuru sai yan duwa lezer
0: sai yan duwa lezer kuru kilalle yenin awungu wajin amtur asuzan kumaro reporter kala ngo fanyana dulin be blaru kwalda leza tukada na zai bawo karabkan zurtali wero gagayen tukalan gaga bundu rosen
1: rosen
0: yo bundu rosen numboro da Finlandia sadin yo awushima de ngawlan somnon biya abujan sai rogudo kana awushima re hangalin hangal hangalin ti citubulin rayi ken giya mo njin bawo dalin da tara boru tara yarwa sa fin din sa klachi da nare autara Nigeria ran yala Nigeria sai fitna roshim from ja biya shim kaza burwo chodala duala boko harame bom chono wani wani ya jar chacho wani anguru anguru ada anguru ada luala sai dinga tamtam dinai ai mafanzai
1: fanzai
0: yo jili sai har hangalin sai motivating dimin gwamnati da zauro clan zan ziktin monjin no wolo ma project zam klachi tubuli mi gwamnati sai da sandana
1: ade
0: project zam siminye kala nan sidata sandana dalin da kuma jiji for water liberation ne so kuma minister of youth and youth empowerment so la so da samma so woman affairs so ci zaka nan chorai da za a washi ma addressing tin ya bati dalin da dujo ne kuma tukar le zana da ya za so ba za so goye kliya silen liara la ya za so ba za so na so ri biya ko jakan za go za biya so ru le zai au malum da krala ga yifu na sagaza ma no zin leze la no zana go leze yo leni min dubula ru leni min bula leni min no ni mi le ga min no ni mi kam gam liam ni ru ayir no zai ni ba ayir no zai balle shi trangala fondo kuma ru suru waya video ga nan zai mi wuri bi Allahu akbar sai biya bula awa nan da re awo kaukawa te wuri bula la la la la da kai kun zanya rufsai da bala ya sanya goleza goza ci ora joro zori nya da kuru video la be hawar la bari find the end kuma ro awa it has to do with security awo lada lada ya rawaljin shi arafatu kai kalandar suro kawo ma wiyalan dulina de legend leza hallo ne jigin Nigeria sadin leza to kan bari zana
1: hallin da so
0: hallo ne Nigeria kuma ji luwala luwala so jili awla kan ma warne kashe so awla kan ma gone so jili le za bari da rayo a wushi ma dai sai kala da rogayin ba
1: gayin ba kasa sai ma
0: yo kala dai la le za fodo za foto hawar fanyana da le za fodo za surob kaudo ne surob ga gana bozende rumiya nyima ya jamumi kau biya jili fimi ya fule da na da bune ja surun ga gawan gunte tara kama rubin talam ka gari mana ta aula ye borno gida aula sai aka suron kaurin gagawun gultaya waja kursalo mai ta tanda da jili a wajin zobe lular sakin kuma ji kare kare sa aula so har shi ma wai kamar amturu yo da razan sai ya dinar manya dinar manya da dinar bawo to kara dinar bawo dalin zuri sai la yanda don sai ya auzen da manga baki da san masa soriya dinar bawo amma jili precious stones jili kuma jili karika kare kare su aula su ala bara su kafalan dia so ne yo duri akai sai ganan ziyaye mawo miyo sitina arapare isa fodo adala awa illegal migration kakarin da sabawa ai ma ba balle gwamnati mata kila kara rogoje wallahi gudan motan da san sarala ya sabu laharar kada wannan katti zuza kawar bularar kada yo akai da fallan da yango soro wajin yo ana kardoni da yace ta bule mere leta daga yanda da mya a le ne min no walja leta da kai da mangalaw
1: ade
0: ayya awru ku dinala dimno ja awru nan ne tafakar fi ne ayi dikin lengiya ayi fannikin problem jiliro ga akin shilar re kolnge iskana da lar do ne kuma iskana da re compare contrast min da so gana fondo yo are mare gillaro hangal gana ziyara kana dalil ru kam ya ga yoro gulzu ya ji ala bara su kuru kuna gaur program de kana re kuma ro ji helicopter de yim ji le jin holo na ma semilan wallahi ku sai kam talk talk talk ko lata re alama na audi fi na ka cinin rumin ku sai amma biya ko lata cha fato TV ya radio amna TV television biro na footage cha yake jama'a sori ku sinya ma biya kai kullata roba roba roba le min fonna min dinami ya kana min fonna min dinami ya kana min yo awai sa maso kazi ya njiru awashiro za baba kuru njiru shiro aw kamce jinno bawo kin kilomita da njiru njiya ya are njiya ya are litan da gwanu da limi njiya ya are hagal ganin wa shi manya ce jin an bol za chollo za sa sende gawo danja wazina ne kwasa karakili ne rawa zara soro wazina biye yo kuro amdo le gam muko awo entawa to kwa ro gagana biye awa to kwa city bulan sa sa entawa biye yo la awa do ni gonu de no war ma la samoyen waya do samoyen njindo samoyen tudu samoyen sai ya sansaran za dawo karayen fomze la ya go e nyuro njidi aka we nyuro hiya motor gamle ni uniform ye kimin sai a sai biskar ma dole ni beru kuna uniform entawaye sakana video sadi sero dm di kana dm don fanze fanze ma don go dm ne kuma to sha class ge a dm din wuri re class rina ma sero da awa doni sanduna tidiyan gilade sero dikin don dalil da rungu sero gudukin najeriya da jiliro bana ta najeriya kullumiyaye dan regare ma ni ambassador najeriya
1: je
0: dalil da ni najeriya kullum lar regare lerum awabati dimia come to the sum ge sita su bari me ge sita kam najeriya ya gunze
1: jere
0: yo jiliro lawnye yae num lawde resorob najeriya din dena mangalaw wonde de yaro tudu yedde
1: ngala
0: yo arma
1: ngala ga krinto so ari proskram balbal citibrin we krinno we radio darasullan fella fm belan wa dr jema zanna kambarra zandenyen tanasmaro a doctor ngna ayo biki
0: ah doctor ya no problem
1: yeah,
0: honor honor
1: ambassador honorable samagul zenya
0: honorari
1: ah ade
0: no problem
1: sa angla dai krintuso daji batalla chilila gonyen kawdro nan drop lay ke krinoi

0: filtrin luko un ko filtr luko won samaso seima kurunguso 25 down dia sa pini luko won sakala chidiana yo generation are chistu ngilaro hallam tukar lam tungilaro seya chistu nyoro won generation are chizea batidia
1: bati
0: kuma population borno are we approximately 7 million 7 million karangala
1: kuma konyina
0: aha yo 7 million karangala kamaro chitu million dia we samachi tibulin mi
1: kire
0: kuru million dia we aro nguso fitna rashim kaja
1: ade
0: jama de hijira isana ya kinjara balana kiji kiji fit akai wala lay ngala wala kun bungala atama boko harami su siyasa sangongo borno re sana
1: ade
0: sura yero yero yero ma dia ngo e buraman arma shio
1: ade
0: kilta kilta kosoto ade fute isana ra kilta arada ne kosoto fute ya ro goza da ka ne bure banata ro kilta lamuro choto banata
1: kuma ala nguro futu kuma misali ma dia na ala ntubure mu borno e lar gare so kire gare so le zendi e
0: okay
1: na sha afno aiden sakallo isen
0: okay sakallo
1: isen kuma lar da gare din lar Nigeria e so lar gare so ro ka okado zen mambia
0: Nigeria ro kinsha
1: Nigeria ro kinsha kal solu sai yelar da gare ro akero malam buin zaro lezen mambia
0: a lar da karambe akale zai dalin durlar na sara su ma sai da maka handare zauro ngu jili kan de de dalin dure
1: lar kaida ra kaida
0: ba kaida mbe sai de normal transborder kan da zau kuma America nan jene Mexico ro ga yaro boroji jili ro ga gale zan aula zan da ku ayo president ne ku bundu fi no yango kusa ta dare furzu no ko de kuma ro ai au boro kira ko ala rechate da sai ro askrenya na ya chat da andiya sai ya yana nan karo kuma ro duya kan borno ya rileje chatin shi blanze
1: ade sai ya amza sai
0: sai ya amza sai
1: ade
0: andiya sai mamala ne kiji fidiyan
1: ade
0: kijin zuru ki kuma ji samno kanan borno ya baran su gwamna borno ya profesa ba ga Umar Zulmi su na shi kala zuma auda su sangana
1: su sangana
0: yo kuro problem doni kuma fallan dia wajin ma sai ne anin biya da isa kilta doji borno to kwar le zana da boko haram fallan dia le za sai su duli su robula le zana ya le zana fa na da sai ma problem doni chat ya rusa do waya kam ma mu kam janan dane ya je kam aula ne aka ya rusa ma sai ma sai do annan karo da gwamnati chat da kuma sai sa ganya accrediting body sai list go dai ndu sai sandan chudo mu arginya sai na harmu mu injin bara yoru mana yo kuma rumi no ma Joseph recent last week South Africa am Nigeria sama dono am Nigeria sama so so ko
1: shiro shiro zoro shiro
0: la Vietnam a jiga wala sama ko dara Vietnam ne she am doni Africa gaba kida so do bula do ko dara yo halleru shi ma ya dian tukwaro halleri burwan halangala ga yungu de
1: sa
0: ngala ne bangu wa gana ne ma di gana di ne ma gana da ma di de sai ya futo auda sarin nun nan gala de da ko zana yo ai ma dalla la ro ga bula mbe gu luwala ya wazuna so jili siyasa ya wazuna sa wala sa bula mbe bula la ci za Allah ko zai Allah ci za Allah ko zai tama shi migration da ma awo bula bula bula larram kontur ma siyasan nya kadu zai rangum larram kollimin fitina lan Guja rangular rum kollimin njie blazia rangular rum kollimin
1: ade
0: kuru from kulwe nyazia rangular rum kollimin da yadda certification be kalanga sa ranguja bare bare wolja rangular rum kollimin
1: ade
0: kuru kwasa wajia bladan kuma jili cholera ade kuma ro jili cholera ade aur bare karim be tv sa ala sama ne kamaro nya bula garu le ma am bula do yinda kana do cholera wo cholera wace jindo ba gugu lima am bul so kasat sai yo awazo ne samuna araka har kama sur awara ka de landar rum do kollo molo no ma nya tumoyen
1: dire
0: jijin tumoyen legal welan leido ne ngara la ga bula do national id card be rolls passport num gara be rolls ni kam gara rolls lari ma nya do no waji waji ba
1: dire
0: kurul da do le zana samma so manpower amno ni skills sarana ni kafinta ni makanikyo ni kamlamo ni skills numa male ni ma wone na fondum na nabti ngala cho ndumma wone awla fallandia fondimi amanyo gurda amduno angai borwan lege dinar line dinar butwa dinar butwa arafa bundua go da kiri so sai dinar butu ge yai
1: jire
0: yo allan sai isa yau da raza samma so kin jara le zan goda kala da kirmuru sakana da kwa mi sanata sanano zan la suru furzin ne program ga wadi kana be kamaro denye kulas nyeruyen suro frozen awen sudanian du de chite buli minari ngumbe frozen algeria mbe frozen libya mbe hatta mali awa mali men cross border seria morocco rokoze morocco landai spain no gagain yo kete kete aren ala barasa kuduli de folla dia mau mio suro frozen rosakana mbe yo ayin sama so gwamnati da ce zuciya kakkal sharanta ana kakkare mulara wolo na gwamnati ce zu kulashin yo burwani din borun gamar da waya yo da kulkulam gana ne
1: are
0: kam kedo da Allah sha kaliwa su na kam kaliwa ne sin da har masho
1: har masho ngla zoro krantu so proskram balbal chitblin we krnu radio na rasulan felanzu fm belan kala mita fiskun uskun nuta uwalan a zandido fanwede zandire tanasmaro klachi tibulin hunde kaida baro ladde kwalzana ladde diairo lezenye klan ambasada ujema zanna kambara andiro bayen sidina kara tanasmaro kau alanguro kla katapado yungumnati sidia awa ayinfudu jini so klaren andiro bayen dinindiro gana kirintun da sodo fule ike kuro kirintu so ndin ndia kanje se gozi a futu buron gun ngana idi suro pros kram aden nan diro dual premier nan di bara chindo ikoi

0: ngla zoro krentoso a praskram balbal chitibulin we krenu ya karau putu fanwa idea kosotonde matawa suro praskram adi en kuye ujema zanna kambar andirota nasmaro kala tajirwa do en gasauna chitibulin wunde do en kaida baro larda gadiro lezana soye klan andiro ben sidin putu kazi do en soruna so wato tajirwa do yin gasa wana so yi klan andiro bayin alabara su kusurina ta ji kurma hutu do yin andiro buron gulguna ide diol telefon ne furmiyan kamdo a wanzu kulte suro a modudo kladin mananyen adin bai ma rasu gawo andiro a kawalicin zai da cin ta ji diol do andiya fandu wili shi ma sufur usku fal diolar fal usku fal diol arak sufur awbi super lar super fal o diaw indi super lar arak diaw shi ambassador awkuma mashallah kuma komtina da shi gwamnati kreya gwamnati sami lardi da da awala tudu fulutin sombe ya kata pala za saya fulutin sombe ya
1: a tawara ruma a wani jirage shi a jirage gullomi dalin zuru a gwamnati shi samiya da gwamnati dole na da ya samu sallamar cutubulimi ya duro gana zauro kaziya dalin zuru a yi kaziro gullomi a yi a wani garati hindu sayar na zina kuru jirage shi ba a nami yara gullomi tawara cutubulimi tsoro gwamnati da cutubulimi don lemin zu bai gulga alaiwa su ta yi bayar walo ne a yi gana dalin zuri awa nguci tibulimi do ta da san nan bai
0: today
1: today amma ko recession be countries a recession gulta jama'ar arziki ta tali arziki lardi she a wasu ma da su yo Najeriya recession din kara kuro Najeriya din unemployment bai cida ba bai
0: har sama dalila da
1: su kan da solin ma yawa yo cida ba bai kuro population ne biye
0: ngo kamla ga nan da fanye assalamu alaikum du gawo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ayya lainum kam zana lokacin da multi ne bo ne population ne mu jama'a
1: da tana yo population ne biye yo ba population do wa ja chaman awajili fallan diaru wajin dalin zuri ju kam mari isa ngozia dole awa fallan dia kai ruwa jin so gwamnati re yo
0: assalamu alaikum Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam dar.
0: Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam dar kendo.
0: Pantin ba. Nam
1: ya ojo oba population bi numju ya jama'ar alabara su ku yango zana shi a wasu ma da contributing sirin kaze shi ma da su din ya guru a unemployment bi chidaba. Ciraba da shi a wada asirin kuro ai ciraba don rogulimi a kamar dudin da bai ci tubulimi a wusan ga ya kira alarmin zusa sayan loran rozai amma cira ka ji bawo a sakandi da tamozai diploma tamozai university lezai cira ka ji bawo yo kuro cira a so ganin yaro gwamnati ya cin cira alarin jima kala modimin yo cira da ne kala modimin din mukomin a wulambiya da kuka so sar modimin yo gusa muskor dinde yo arana karo da shima a wado suka lafin landiya kamar tukwar lezende kuro a wafan namuru miya kuro lack of education ne bai lack of awareness ne bai ilmu doni kalkal doni sanduna da duli drocha sari na wadona ma na rore zamba da lindura ku tara lezu ku sakandire ta majaji na ba su kirarin dusa ganyar kirajin yiwa kungana da zauren go kamla an goyi tara yak bai kamla tara ndi bai rangin registration wallahi duli sanar rasa sari ba
0: kada
1: so ayyau gwamnati da sero free education la aula mai yes goye gwamnati da sero scholarship chin amma scholarship din Ghana sai asitin ba
0: kuma kuma kuralar da kuma tara jami'a ya
1: so ku su sero chin haka yo scholarship din Ghana sai asitin ba scholarship da sa sare au jili dulizi chitubulimi da kuma
2: wato
1: so kara zai ne assalamu alaikum salam
0: alaikum salam
2: ndabon da kulewa
0: kulewa sulai duwa mananyen Darbom
2: kuma Abdurrahman Gawo Bakasi Ngroma
1: Abdurrahman Bakasi
0: ngila Abdurrahman
2: Ngroma ngila salamu ku soto roshe ku sharo ku na ku soto ku soto ganye
1: akai Abdurrahman
2: alhamdulillah hayya maro zauro ba kan bare kai da zuba yana so ka yana plastic bringen ayya maro shi ke tsugu
0: ayya Abdurrahman zuwan nan da kamzuna
1: to bloku kaziya tukuka wini
0: atuman kam ka da bo zuna da shi da so wanda ka anzu da fangata amma ko kamna assalamu alaikum wani a wala guljin ma mai ma kala
1: a kala
0: wuri do yimin do yana
1: futu shi krabi adab jakana ya guldura dai a wakaro zai bi insha Allah korona sha korma da shiro to makin a wado suka gwamnati ya fulu jindo cidubu yimi do ci suruma
0: ci suruma
1: ci lama
0: kuma futu gulma ya montin zaiya
1: wa kaso sadilkal sanyan zaranga sarinkal kranta fato lura ne sarin kranta ga ina sara sarin ya ci tubul miro
0: ci tubul
1: miro ci sa kurma sai do ne fute isa narin duso ke shan dan ke sharon notu
0: ade
1: yo ka da nare bannata da ka za isa na da sama so kunta angalan direct ka da bannata na yo da ta sai kuru mo ji no do ma entrepreneurship be tun mo tilan da ke kedu jiro kragulu ne shi daga entrepreneurship be
0: sanya
1: kuma awo university be saudi na awalan ba malan university shi mari entrepreneurship be
0: jire
1: yo chakwaji university ne kuma kai ka shawe build awo za gwamnati da borno ya bara zai makalta fi daga mana sauna kai chatin primary body sai
0: jire
1: primary din sanya
0: kam da assalamu alaikum Assalamu alaikum. Nya fantin bawo.
1: Network.
0: Ah.
1: Yo kuma ra primary lancha sa me din na yare sitiya. Cha entrepreneurship da cha sanya mu ko yalla diyar takirin ma
0: angila. Takirin ma.
1: Kuro gan program be gulmina. Kuma company bulala fi sabilillah ro ka gwamnati ri karon zan jimal zuna doli da rolo no ma. Borno da ne kulle zuna roba na gare cha shu Saudi. Bu na gare
0: cha. Kuma roba so di meya.
1: Kafin roba so bai yi mutati bi da ruwa yana yon dane roba shi mare. Ina jira di shan doya rugulumi ne. Ta wurin kamfanin bai follow lo ne da sitin bawo. Ta mu ji nan guro san gana zai. Gwangelar biyu senta gwangi, amma yu senta gwangi ya ca kamfanin fal gana zai. Ma fa nan le zai kuma boto sports da lana kamfanin gana zai. Bara zai show ya na kuma waziri Ibrahim Fatuwa da gwamnati rasa ya zai kamfanin la gana jin. Au ashana ya leda ya roba. Bulum ko to le na revolution sa boto ware kuma da tariya sa na bai kamfanin gana jin. Jajiro le ma kalin jajiro har fili bai na ran ca kamfanin fal gana jin. Lene aka
0: Allah kurum mu
1: montarin
0: sa ya alamta.
1: Yawa montarin sa ya alamta har ta monti gire na kara ne kuma yubi a collaboration sarina kuma wesa da kajin sakari na rici zafiyar warun goza wanda dai kulu da tutuin godu ci tirmiron gonyi cira kafin ta ngo futu sarin aula gul dan rawalar ma kuma a wuri sarin gwamnati ya ci
0: jire
1: wallahi problem ma bar walje
0: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam darab dondo
0: kliyas dai jo mananyen dan bo
3: na'am si Aisha gani Muhammad ngula limanti
0: ngula Aisha gani Muhammad wuri wushe lokta an da botro ai ranu muramin kladan
3: ah ambassador wujema zalla kan baro ushe kinjero dikna
1: ya isha ushe da bro
0: ushe kasaro
3: la hakina ma di da ushe prasram di ta ga turo
0: angla askrin yana ne
3: ne kala ki tibulimi la ki kilwa
0: ah
3: to da ma ki tibulimi do kai da ba au au baro to lular du kolzali kai da zuma ta jirwali ta
0: to
3: jiwa ku ta kina sai am ne zana manira war sodido au ne zana rokire na manira war sodido zuwa ta jirwa da nan ne
1: wanturo ma zai kamaro kada
0: yawa zuwa walti sonai
1: kada fan dan wallahi sattana du yorndi la zo wono woltir gay sey du li songoro zay ma be no mona ngoro da
0: jere
3: ada ada ngo bula mun sinde le tike ta le kana ma kada ngumu ya la yo sai san atima ya la ya san na ba kurkutu turo dum bayan din mai de awar hal na la tira ni mar goza le kana la da mari sari
1: ar ma kutu
0: su
1: da banatin
3: Tahu zaman dulu, am Quran itu ayat dah ada bonyina. Gelar itu tu, ni udah hanggal ganada. Kur uku tu dah kulizain de. Nampir ada soro cila baru, wajah hatta lum nampir gelar musik kama ni. Jadi ada soro nampir lu, fakar mara wajah rukun.
1: Wajah ini kemara gunana, afun hari kemara kara yang gua ese. Kasu gambar lelma se dua mia kas, amna se dua aku dina. Nara boleh.
3: Ina anu kuna mazaya zuga nchi zaya te imagari ufana nangu bila mzao le zaini na mima mabia
0: ngila
3: ya au mazaya zuga ngila ngila mazaya lumanza
0: ngila Aisha shawari ufantina kuru gomnati ya bozuna kila lamur alo kutab gozuye kila kwae kamla ambi salamu alaikum
1: Assalamu alaikum salam.
0: Duma na jin.
3: Wa. Kuma ya mina ngulo ambore.
0: Ngila ya mina. Ai gira mina o kala dum mana nyen allo.
3: Ite gudi ni sori kuma ngai le tungu kuma Algeria ro sen kamla ma ro sen la tada la du sanyan za ya ile isa sawari zuga za ya zar du godu tulin.
1: Ele da wahala. Tawra kai kara za.
0: Le zu suratu kurum ko diar waljin.
3: Yawwa kala shi ma diar ngila ro bo su yo.
1: Okay.
0: Ngila ala ala da ya suza.
1: Toro futu.
3: Wale ne da ina rufa. Sai a are. Yan da sawan da sama da arfa da yaro le dan gila kuma da gurno.
0: Ngila ngila wushe kasar ro a Yamina.
1: Toro futu kuma Yamina da bore gulduna kai. Toro wallahi. Bular le nim nam shi gurar mi adu yaro karanga ya zimin de. Karar ma dia. Yo futu kuma Yamina gulduna kai ni na mi naira du yor nim tun yor ya kai yor de be zar nim sitin ya tala tala. Yo wa quick money sandro be kun gunan go duan fondike. Yo a washi ma re karo cite wuri me ne tulu ya dia mo je ba dare dare sa kirmuro waljin.
0: Ba bron mana zina yi sawaye sawaye.
1: Fia is una pias away kuma sawaye sawaye ta wuro go wajin.
0: Wani le zina re a ngai cho ndo ya.
1: Kam machine za kama shi
0: kurma awla kori kara kana re kuma kami wani le no na au kada chon dosu shi chizi le jin suru am lezen leze lezenda amdo amdo lezeya au nguso ndenda amdo lezeya asar soro waltien so kilan zama ba so are nda so nguo
1: kilan zama ba kurma kam ne leza au nguso ndana da eiffel sir chono ro do le soro fa zen ba ba kurya so awa so lade kuma zauro gana imani bayar no goy kulle num taram awla mu koy gana so sai taraya na wani sa sa nya je chiro gundum ba Azurma duli bewe no
0: Harrison nan ga
1: yo tara machine na mu kon zin machine ka zin million dio ka ranga chuna million dio chuna be sala res to kwar le zu bazana no gun yo kirmu ne mu kwala nya wuri zauya
0: zau
1: ya ba ro zauwai
0: jire
1: au nguro ro zauwai
0: jire wato am doy le tin zar asoro wolduna de shimanguo am do ri waso ndana dia yero
1: shimanguo to wolo am doy to kwan le tin zar asoro wolduna shimanguo dalil dirilla le zara kumbu fuduk ciyar manalan futu kumar nalan kumbu de kurunyura ala falgul ne kumar Najeriya jiliyona Najeriya wajen Najeriya bula kumbu butawa baliya kumbu ga buhari Najeriya butawa
0: aduso
1: aduso Najeriya kumbu butawa baliya
0: ndango kamar ga assalamu alaikum
2: assalam
0: nduwa mananyen
2: mala baza manguro si maribole
0: yawa ngala mala ba ushe doctor mbotro
2: alhamdulillah ku to ro ushe tingero gona mana
1: ushe ala ba dar bro
2: bara kiyo te dai a undo ne kuma kala faras karam do inga nanu at mat au mesakite buri min to luna bra ko zain ne kala den maudu
0: are kala den mananyen ayi ramin kala do awla
2: a undo ne yirakin yir dalil sikirta ma cike buri mun so luna bla kolzainar gwamnati da sawarta cike buri mu da shimra man kuri rawo lona ma sakula da sai ya ko injin barazai ma so dai baro wajin
1: to ndin baro wajin
0: dire
2: to ndin baro wajin dan so kullar da alan ku kiraran do ne fall gwamnati garzu kolzina soran cike buri mu duya ka du indi soran kiraran fall man da man
1: ba miya ma ba
2: yo kurular din garin kuruna garnin gore kidaran birya kai awoti awoti sai rongu goma
1: guda ko zinya najira ga ya burra to gojin ba
2: yo ngobya we lawo da falawan mil fallar sa san ku kira bari ga kam da gojin
1: kam go gojin
2: amma fal ma gwamnati sa san ri
0: ngala ai botu jiri gwamnati rodi min loktaran
2: Oktoaren a wonder ne sai botun don da dikin do oktalan wa kran zai na wallo ma mutun kike buri ne arallar din zan na tsai lan maradin zaro wallo ma sawar ka sai ya shimra man sori ro wallo ma kalafu na rabo ha sai tayin baro ke
0: ngala ala ashira zaksu dai ala bayanin fatina walzo abba
2: zama
0: ngala wushe kasadro
1: tawar kuma rahoto abai gulduna kai kuma baranzu gwamna doni kuma gai nare awala be fallan diyar ro ne na personally o maro ne sani diko chama shiro delivery diya gulduna target duri
0: ne ma shiro habku urashi makalan da laron
1: habku ya shiro
0: yo
1: target du kitibulin mide kitibulin miyare wallahi kitibulin makale wa rodan malamar boko haram magana kaske jin
0: dire
1: normal boko haram sai biya zanno
0: dire ade
1: Boko Haram rijal al-amin be kamar Boko Haram da blue chitin bilimin recruiting sai ne karin WhatsApp sa wala sura recruiting sai ne kuma do ile zanai sanar nguso nguso kambo so futu habar faje ne buduro sai
0: da fane
1: gila ma da NBA yo gwamnati da awo ngufu zan biye
0: jire assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam ndua mananye
4: na rabin da kulawo
0: class lai
1: ya di mu
4: kuma falmata malama da bulabulin gawara
0: ngala falmata nya fanye
4: na wuso wuso gwamnati
1: ya falmata darto
4: lara ne kuma gwamnati da gurno ta da arwa da falma sauro ne rasulu
1: yo ngala
4: Allah da rasulu mar tawar duriya ne rasulu le zawa halalar su kama sauro
0: ngala ya falmata
4: a kun gulara kuma din godon yo ande sama kuma din godon
1: Are majili kuma ne am kurada ala ngodonu da fato radio manu yare fallan diyaro ya wa guntin maulana ma
4: ngodonu na da tsareye
0: ala ala kan bai
4: amin ala ne sama an da ala zuwa ala ne sama taro mere imani
1: amin ya rabbi ya falma
4: ala ne kare ya ne lewa ya borna ne jere a soro ta da ngoro
1: amin ya rabbi
0: ngala ushe
4: kuma ne gare ne wore fanyen da bara ala da bam
0: mojin ba nga bara re bai ba mojin ba
1: tawade
0: ngala ya falma ta Assalamu alaikum.
5: Marhaba.
0: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam. Dar son da kulewa.
0: Kulewa salam da mana yin.
5: Fatima Bulama ngoro kan tuwe.
0: Ngila Fatima Bulama ayira min bayyana lo a mawdu'a lo.
5: A wayi rashin nar tada da kida banan kamar da so lin kidan biya lo man so lin ba.
0: Dai botu diri.
5: A dai gwamnati da dai, gwamnati da dai na la kidai kidai sai roka su kuma kutu gulzana dai kulawa min to kaman zuma su dero wallo ma. Dai la kida su wandinya
0: ade dide
5: ade rogon na kida ngodon yana
1: ngala
0: ngala ala fatima ku kata fagoto ngala fatima
1: huta gulzana dai kamar gwamnati da kuma fero dai sanana zawa su sorcin turu sorcin Allah falla dai mu koy sorcin su har san maso ministry don women affairs kuma kama tawodo kokoli sidin mojin na gwamnati dai ngala ro sayro saya dukkirtro saku nguro son nafta branche ro kazanar wolo no ma kamar a wada fulutin da duri ne kon ga are she gwamnati da ngala ro da company Poland ya kazu bula garta ta suna ngala bula shawazana da soro kulle ne ku keke na fe fari baro ciro maulja ala na kasoro dina ka wasu dal ga na zafata kamar babari sai
0: jire
1: ku keke na fe su bula ro guzana
0: jire
1: yo da gwamnati da gurin yana da ala shimra man adiyawoza
0: ngila daji ala wotu doy tidina amso de futu gasawo a washe wariyo sanna adi samma kuman di ala da ifantin
1: arwanzu
0: ambasada zo mara nyiro askin yana ila damar adiyan isim namnum andiro shawari ala bara suku yima kila kuru tajirwa doy chitibuli nguu ndiye solu larda agadiro manem biro lezen kaida baru soluna lezen na o halda sana kurman aw ade putu tajirwa suron dana e klan mananin ma da zo maruniro kurnun da filenye na
1: gala askar
0: da daji kurntu so para scrum doy balbal ci blinwe kwed nalan danyen loktu halzo sidna die suka ambassada ujema zanna kambar shima loktun za suwandu a suro para scrum adien ko zufano kuma rokonzlan suleiman mustafa malimbe nan dia suro para scrum adi itagatri edin ko ne fano daji nalan kasar ne taikuru kafwa yimfuyen nandiro itagatia.

0: ngila zoro harami karantu paraskram tane taman kariya kasu ya kiruna karau ndara son mita fisku uskunu ta walan nazo kwa tusulan keshe ade ma kwa zol mana ade walte kanyana nyai bonum kurade ma taman kariya kasu ya nashande bengemi assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
1: abukar muro chakwari
0: ngila abakar nya kirinya
1: kan daro ya ba ku kana ngana da fani ne
0: na'am ade bangi
1: daro ade duka ban tuke da ran da ke yi kana duwa miya
0: na'am kra duwa miya miya lana
1: ah ka unga wa ma nan ta kan tuwon ba ta duka na lan
0: ngira ngira kaso fe bulare da man nala Naam she gana lazub suna la ta wanda tira Naam lokton zai da suka lokton zai ga idea suka
1: Ah kun galo ne na duniya ne ni kokora
0: Ngila zoro nyara skrin yana Abakar Nguro Shokariye dajinye adema kan indimero bonum kuradema a tamandoni ngilaroye bayan kuman assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: washe kin shiro faras karam taman kariya kasuwar dumana jinda nan da boni min
2: bala ari umar habib ngoro gamboreye wajen karafara da karantuye
0: ngila zoro umar habib gamboreye aye taman kariya kasuwe na sha gamboreye din
2: ngila taman kariya kasuwe na da karantuye
0: amin ya rabbal alamin
2: a duron da robai a kura ita yar ndiya da a tinera do ta kallo ko
0: na'am
2: amma ita yar ndin ne wannan da sha ko nan da shirin gai kar za sa kuma gai zakkara mare shi a tinera do ta kana kan kuma da
0: na'am
2: amma kuma galan do ne kuma shi kurum a katiba bi ta kurum kuwa da kin da ku dan ku kana mare
0: Naam.
2: Ile naira tuya ko ta taladin.
0: Naam, kurum jiri kuruda.
2: Ale ya ale kan dawo tilan fukta biyar wanduna ne.
0: Ade.
2: A amma kuru darka don ne shin ta shin darka moy moy ya da kir birin dur naira don din ya ul. A amma kai kan dawo tilan fukta na ma ile naira don jiro ta taladin.
0: Naam.
2: A kuru galan bai kullu alama kita jau kita uwa na na ya da kir fallo naira yar jiro ta taladin.
0: Fallo so yar indi.
2: Wallo tayar da aman gai kin dawo jirin gai a petire gai ku za ji ga ta sana fara da naira mai yaron ya kada
0: na'am
2: a ko ne gugan da kiri ne da ka so da ran goga kiri ne har na kalmari ala fallo naira dubu da ta sana jin
0: na'am dawo
2: goga kiri naira dubu
0: na'am goga kiri mai shuye da
2: goga kiri mai shuye da kiri mai fi mai shi lan goga din mana
0: na'am
2: amma kuma shi babba Laila bai kuma da Philip bai jiri a tonin gai jiri kunne ma har da naira 2000
0: na'am
2: wata ta
0: na'am
2: na'am amma roba faro yin bai jiri sunana kuma jiri biya fara zan ma har ya naira 130
0: na'am
2: am ta ya ta saboda tsa roba fara da awadan dai awo gaje ta ma har
0: na'am
2: ayo kuritin ta fande na ta bayan sanna kuma ka su da gabare ta ba kur tawari a sakare kura mara to fande yar arakin amma sakare gara mara to fande yar u
0: na'am
2: amma shi kuron kura da naira do faler kulura ta ta da ta fashi ma da
0: na'am
2: ayo kur a talian da be kuma ta ya kuma obo are shi kuma da naira yar arakin fiu a gollin da naira do fal naira fiwa doga da naira yar kun fiu ta ya kuma ta da
0: na'am
2: amma bayro da tsada ta kare fallana mara to fa naira mai arha 30
0: na'am
2: ayo kurman a tur da yar kamara shi bo wanda a naira 2000 a to falba naira to a wana firaka
0: firaka lari
2: a da rakka 30 amma kulawa a da shi kuma haro naira a 2500 huwa ro 30 amma na lan 2000 kuma yar 30
0: na'am
2: amma kuma ba ta kare da naira 200 a yar kulurin nan ta sanar din amma shi kuma shi yar dufalin yar kulurin nan ta sanar din falawai
0: na'am
2: amma shure ma ari dinera do engineer uno ta talaga
0: na do engineer uno
2: do engineer uno ko ganya shay bembe kuma ganya shay kiriya ganya shay kime ari ta kiriya da ko era do ya ta
0: na
2: amma madara ndiyare shi dinera do tuluro sha kale da salajin
0: madara madara gare rungo ere
2: madara gare rungo bulan singal do mare era do tuluro sha kale da salajin
0: na
2: amma kik kamara tsata ta dare ne ra yare ne a taubel ya ne ra to ne ra myan ta kan na ta salade amma kik kamara a banbe bulin na corona kama ne ra myan tu na ta salade din bayar ne ra ta salade din
0: na
2: kala ta makara ka dala dara ta ke kula
0: amin ya rabbal alamin ngala zor umar habib nguro gambore nye lokto agonum bonum kro ade ma taman kariya kaswe abin kuma assalamu alaikum assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: kale wasle wasa kin shiro faras karam taman kariya kaswe
1: karam taman kariya abba bla kana
0: ngala abba ja kana aye taman kariya kaswe na shandon
1: bala ji ngalo ngalo bronze awards wanda zakare pidiwo giba da kwal
0: na'am ndaw do video arakan
1: ah shiwan duniya
0: na'am shiwal do video arakan ma adabu kura duro wallo no ma ndaw do filar awanzla
1: ah do filar le kin ba do shi ko ayo da kana bai kare kare mai na tsaro ma shiwal do shi da
0: na'am
1: ah ba kana fa'in
0: na'am
1: kuma ko kwa ci zakar wala ma zakar dukaniyar duki na kawai
0: na'am
1: kuma ci bullo wala ma galo bullo ne sai za ka yi ta bayar ka kawo duki na kawai
0: shirin dawo
1: shirin dina dukaniyar amiya
0: na'am dukaniyar amiya
1: ah yo bala ya qur'an ma da ya gana kuma ci ne baki
0: aram da ma wanga wa ya gana la ta mun da zuwa nan ma da ku ya da ya ma
1: ha ko ya kai kuma har sai zakar ma nera yar uwun ce sai yar uwun ce sallan
0: na
1: an da ni dan kuma din ga ga da sai na yar uwun
0: na am ga wari da shi yar diyo
1: ha yar diyo ne sallan
0: yar diyo ne fiyo na
1: ha bala ne kuma da wannan cangunje cangula da ga ma shi kun kuma
0: shi de
1: ha kuma da jakana ma wato din nera duwa da sai yar uwun
0: bro do on a wanzalande
1: du yarwa da kuma nera yarya kafira
0: na'am kuma du'ara kin ndawin
1: du'ara kuma yar indiba du'ara kuma yar indiba da nan zakana
0: kuma du'oyin yar uskunna
1: yawa du'o yar uskunna wa buran du'o yarwa da yanzu kuma du'o yar uska yi wala
0: na'am
1: kuma garo balali indo mai rawar ne indo mai abika yarwa ne kuna sigirin na ne miyo da nera yarya ka
0: miyo da yarya ka
1: amma miyo da yarya ka
0: na'am
1: kuma da balari kuma shura Umar Habib ya guduna da du fitro yaro ba cikin babban dan kai ko du fitro ne ra yaro
0: na'am shi du falba wasu gullana yaro
1: ka tada kuma da balari a magi da ke kriya kan sai ne shi na da awa bare du fin din lare sai kuma ne kuma ra du ya kiyan da su ba
0: na'am du ya kakkara da shi tra kwale din
1: a du ya ke sai du ya ke ne ra yan gaza ne ra du ko ne ke ba kuma to bala ne ci ka wanda ya shi ka ga na agro ne ya agro ne ra du ke
0: na agro bo kuru me da
1: a du ji da ra kiyar wa sai ne ra yaru ne wa su kamar ne
0: na
1: na to bala ne ku na ku na ku kai kuma
0: na
1: kuma dai dikkan sai yaru an yi kuma na du fiyo yaru ne
0: na do fi wandawe
1: na amma amma ha du du je rin kai ta
0: 35 liter de
1: ah ku bi 25 kuro ne
0: ah 35 la 25
1: ah ya je kan 25 kuro ne
0: na do fi o
1: kuma ne ha du fi je rin kai
0: na
1: ya bala do te fai kuma na
0: ade ngila zoro nyiro askrin yana lokto agonum bonum kurade ma taman kada ka so ya abaja kana ande roba ngima tajala niske kare akan boya kan boya gima da andero su da su injiniya da ne konya absalama aliyo ma bala ya rifa raskaram da ne taman kare aka su da ita gatkuku

0: Salamu alaikum dagawo.
1: Wa alaikum salam tarki ya.
0: Dubdo klewa.
1: Klewa zulai.
0: Alhamdulillah.
1: Bula mamur ga nama na jin ko kin merin ko ma nama muri.
0: Kalkal ba bula ma. Ai ndulewa ni lokta den.
1: Jama den dara so ne sam masoro nda ton do gurunga.
0: Klewa sulai samuna alai sidiya.
1: Yada fa ina nguru gwange zuwa da ure shero nda to klewa gurunga.
0: Tuman den be fanzina.
1: Fatima Mulaniya kwata sheron da ta kiriya gulmina.
0: Gila zoro.
1: Aisha Goni Mohammed sheron da ta kiriya gulmina. Jama'an da Bula Mamuri ta masoron da ta gulmina. Kiriyan ki ne wa ki ne.
0: Gila gila wushe kasa duro ba Bula ma. Bula Mamuri bono. Ngo kam gade gana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Do mananyen loktar ka kallin.
2: Angala Umar Habib ngoro gambore ya mananoi
0: kalkar Umar Habib ndro lewa ngumgum lokta adan
2: anga goro hawalen da likala bane kamaro amum demem dara sunya samma karo ndar do gulmana
0: ngala moyena moyena
2: jamin jamin de a rajau botu burnya bulaja samma karo ndar do gulmana
0: ngala
2: goda e mutta dara kambane kamaro wa panjino toro ndar do andarwa ala andarwa tere kala kala
0: amin ya rabbi wushe wushe wushe Umar Habib ndusoro lewa za gumzuna and then kuntinno ukam gade gana. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Mohammed ba na kurai ngoro bulabri
0: Mohammed ba na kurai wushe loktarin gauron duro lewa ngumgumi
3: nata annan yayin kura ta ka jale gor gitama ngoro bulabri
0: ngila zoro tuman ne be fanzana
3: yayin aja kura
0: yayin aja kura
3: a ti ali ngana
0: ngila
3: ta kai aja go bualu ngana sare bore
0: ngila
3: ila
0: ngila ngila ushe kasado Mohammed lewa nza gumzuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam dar do
0: kliya ndo mananye ne
4: wa Fatima mai dure ma fa ni kalwala
0: Fatima Fatira Fatima sama wali ha
4: sama wali budi ka rinya boko
0: gila lewa amdura gumgami lato adin
4: ade yen da gumuri so
0: gumuri alhamdulillah ko zana kliya sulai
4: ngala ne sama soro dar bondo gona
0: ngala zoro lewa moyena
4: mai dure la bawai din tare ma bawai ya di jaro dar to kliya sulai ngana
0: ngila tuman ne me nya fanzana samuna
4: ande ngura kalwala ko ta ya bi ki zan nay kare da wa cikin ba ke ke mata lewa nan
0: ngila tuma ne be lewa musmona
4: ko ta ya da ma ni ne lewa nan ke kalwala
0: ngila
4: ande ngura kalwala karamin ka sala ya san kuma ke ya lewa nan
0: ngila tuma ne me nya samuna a lewa musmona Fatima ngila ngila ngila wushe kasa duro.